ñaan bu nango rek sonal borom waye gaay yep ñu ngi jog japp ci li nga xamne ci moy bass bi mi ngi taw daral mufti wa gis ngeen nonu gaay yep nga tok way ñep nga dar rek ñep nga tok ñaan bu nango sonal borom waaw lepp rek xewele suñu borom yi ñoy waccu nonu xewele ñoy waccu nonu ndaysan li lepp rek ay firme rek ni legi ñaan gu yalla nangul la ñaan gu yalla nangul la xam ngeen ni ci nawe lañu nek nawe tay baxo taw masallah waye ñepp ñu ngi tak rek seen ndigi ñom ñepp rek bass bi wax deug yalla

0: nga xamné ci moy serigne dan mom serigne khaline mbake mom borom daanuma waye fekkok serigne modou souberu nga xamné organisation bi lepp ñom ñoko and ak mbokki talibé def ko tay serigne lan nga yek tay
1: waaw serigne maru ñu ngi lay sante bu baaxa baaxa baax tay ñaan sun borom defal nu tawfex ba li nga xamanteni ni bëgg nañ ko liggéeyal borom daaru sun borom may ñu katan guñ ko mëna liggéeyalé ndax bis bi mom day bis bo xamanteni ni begg nañ ci taxaway bi rafet na lool ñing ci sante bu baaxa baaxa baaxa baaxa

0: yegg na len fi
1: waaw lolou mom dañ ci am lo xamanteni ni manam jaayante bi nga xamanteni jaayante nañ ko borom daru bu fekkone ni dañuy nek ci bir ndox mi di xoos liggeel borom daru jaral nañu ko ndax guddig yonente bi nga xamanteni ni lu ci way def rek doyut kon nak taw bi mom lu mu gëna mëna taw lañ ko gëna mëna liggeel waaw lolou dal mom mu ñu suñ xol yi tafa nañ waaw duñ ci tay duñ ci yokkat képp ko xamanteni ni japp nga ne yow mi buñ la ci soñé nga jëf ci dañ la ci soñi ndax lool rek mo am solo liggéey bi mom lu mu gëna yaatu doyut waaw ndax li day liggéey bo xamanteni ni Serigne Khalil mi nga xamanteni ni mo fi borom daru moko tek ci loxol Islaw Daré ni kon nak képp ko xamanteni ni yaang yëngu ci Islaw Daré ni ma nga lay soñi nga gën ci gor gor lu taxam ni li du dara ci liggéey jere ngeen jëf sant nañ bëgg nañ lool
2: jere jëf mo melni ñu ngi andal ak Serigne Cheikh ci cadeau yo am am solo yi ci cadeau yo am solo yi gis ngeen ñu ngi nonu ba légui ñu ngi en direct 220 ni moy gamu Darul Mukti gis ngeen ñu dem resi kon kon ñu dem li nga xamni moy resi ba tay rek mané ko ba resi toyul mané resi ba amul ndox nañ fa yegg nan ko jaayante borom daru jarnal nako ba tay ñu ngi en direct rek 221 jere jeuf nga gis li yepp suma yaram da fay daw bu baakha baax nga gis njabot gaay gi nonu serigne mahmadan mom serigne khalid mom borom daru moti lu mu taw taw ñom ñepp ñu ngi yëkëti li nga xamni si moy basi ngeen xamni njambar gi nekkon si borom daru moti rek mo nekk si damay wax ni la sa bitel bala sa sañ bala mom lay xéñ yarama borom daru moti cey

0: ragneku ragneku lol siyono mourid bari xam xam ken dotu ko natable ci bi reew mi serigne at jaxate yi nga xam ni fallu mbakki ni gëna juma touba ko fa tek mu jangale xam xam ba jamono ji mo nga fa am xam xam ko ragne serigne at jaxate ko tuddu ken wu ma jossal lo xal te way te ma
1: bay xere ci mom nak damay jëk xamle moy kan té mom kay doon sax ko ñu umpulé waye xeyna tout tank yi duñu xam moy kan alhaji mbaki jaxate ñing ko tuddé serigne mbaki busso ñu naam serigne mbaki jaxate alhaji na ko serigne as jaxate wu goor moy serigne hamzatu jaxate serigne hamzatu jaxate nak ku ñepp xam la ndax mag ñi andon nak serigne bi ci la bok
2: mom nak nit la ko xamne leppam touba la leppam serigne touba la waye soxna awo busa mi way juram wu jige nit busa busa ndeg mbaki busa sama lañ ko tuddé mom serigne ñi niti xam xam niti diine niti njub kon digënté njaxaté ak mbaké mbusso be waye soxna fatsila libas mi nga xamné mo jur soxna awo busa way juramit xam nañ ko mo doon wayjuru sidi mohammed abdul khader soxna mo bo wayjura ben day fi ci tuba yi la defé lepp wayjuram serigne amsatou ak magam serigne cheikh jaxata ñoko jangal alcorane karim bo mokal ko bind ay kamil yu bari wayjuramit moko tambuli jang xam xam waye mu jaar ci ay kangam yo xamne seen bax seen ko na ci waji ñu doon jangale fi nga ci ñom serigne mahmoud diop doomi serigne cheikh diop dagana nga xamne elmu tajwid ci mom la ko jangé bokku na ci ñim jang ñom nijaayam serigne mukhtar boussa mom soxna fat ñang nga xamne doomi serigne massa mbakane ñi xam am xam lakku arab ak xamuñ ci rewmi ku cheikh mamoud yi nga xamne na jarani ci mom waji bay serigne cheikh sey imam mi nekkon dakay dara khudos di borom xam ragn ko wonit serigne as ci ñooñu la jang xam xam
0: turam deug serigne elhadji jaxate ñu gën ko xam serigne as jaxate kilifa yu bari jall nañ ci ay loxom ci dekk bu sel bi di touba
3: yalla dogal ci walu jang xam xam ma jekk ne serigne as na jang momit nak ag ci lo xamne manes nak ko jappé dañ ak reer serigne as jaxate dafa doon ko xamne yalla may nako man na ci tuddu yaari mbir men mbir mi moy waxna ko ndax bo se touba 1900 yalla defal la tawfiq nga tambali di jangale ba ci sun jamono ji ñu nek di nga nek di jangale ci jotaay ba nga doon jangale te ku la xam ku nek xam na ne tukki bu jëm bu mu mo mëna tax waxtu jàngale jot birab boobee nga xam ne fa ngay jàngale
2: mooy daaray xam-xam di nga xam ne fii laa ko fii laa jànge man fii sëñ Abdou Khadir Mbacké radiallahu anhu moo boole woon ak sëñ As ba ma bindee ko ba indil ko ko la mu andi ci loxo muy daara joo xam ne li ma ci mën a seere mooy képp kuñ ci dugal nga yem ci loxo da nga xam te la nga xam dana barkeel
1: daare sëñ Mbacké Diakhaté ba jaar nga yàgg fa radio da feñ ndax danaka ñi dëkk Touba tay saytu walu xam xam nga xam ne ñepp xam nañu leen ñepp rañé nañu leen ko ca laaj mu ne la jaar na ci jumaaja ci darul maarif al islamiyya ci alhaji mbake jaxate
4: teet yalla dogalit ma bokk ci ñim ñëk dalal alquran ma xam man moma dalal basin kam jangal ma xam xam may ma leuf maa ngi ko ci sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di ko sant
5: sun kilifa gu tedd gii nga xam ne lépp lu nu am ci xam-xam moo na ko may ni ko sëñ Cheikh Boussa waxee rek noonu laa koy waxee foofu laa dalee baa foofu laa defee lépp xam-xam ak lépp fa laa ko jàngee au moins beneen oustaz bu dul moom
6: ma ne ko sëñ Saliou yow de nitu taax nga yaa nga dem kees yaangi dem Dakar yaangi dem yefi far yoyu da ba nga dimbele ma ba ba bok ci ñi gouvernement bi jël mu ne kon su yaakar tass ñun ñi nga xane dañ la bëgg denc ngir sunu doom ak ñu ñor ci ak ñu ci dox ci wax duma
0: ku bari xam xam loolu nekk exemple su yoon wi nekk it exemple si l'islam diko ñaanal suñu borom guddal aw fanam wéral xam xam bi wasaare ko si aduna bi yépp ba li nga xam ne moo di yéeneem si ñi mu tàggat si ay loxom mu gis ko waaye tamit ndam li nga xam ne moom la suñu borom ki borom xam xam ñépp sëriñ borom xam xam tigi ko natable la.

0: آمين
1: آمين بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نونغي يا سلاد نيوبي واي ديكو تامبالي سي بروم جتاي بي موي الشيخ محمد المنتقى دي نيان سان بروم بايل نكو في تاماي كو وير لول بلي مو يينه لغييال سيرين بي لپ مو مانكو ديف اندكو مبولم بوكي طالبي مبولم جاباتو سيرين بي اك مبولم جولي دي كوندوكيل سي ويرو تيد وي موي ويرو يونت بي صلى الله عليه وسلم دي ويرو شيخنا الخديم رضي الله عنه waye di indi ak tiantam ci gammo gi wessu ni nga xamne taxawale nañ ko ko fi fi ci Touba ci wetu Cheikhoul Al Khadim ak ci mbollem barab yi nga xamne don deson nako fa dundal ci bir Touba waye ci bir rewmi ak fepp fo xamne njabotuk serigne bangi fi waye fepp fo xamne julit ya nga fa serigne bi ñu diko ndokel waye mu ci ndokel al umma al islamiyya bi yeb di ci ndokel mbollem juliti Senegal ak aduna bi waye di ci jaglel ak ndokel itam ñi nga xamne ño jita turuq sufiyyi yi nek ci Senegal yeb tambale ci tewawon ba mbollem keri diin xamne nek nañ fi buñ tuddé kenn tudd na ñepp waye ñepp la limne nañ len ndokel ci guddigu tedd gi nga xamne mo doon guddig sallallahu alayhi wasallam di guddig Cheikhoul Al Khadim radiyallahu anhu di ki nga xamne mo doon royu kayub serigne ba nga xamne yamaleku won ak dara mom rek la doon top mom rek la doon xañtu té niñ ko dundalé don non li nga xamné non la sëriñ bi wax né ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hizdiyadul minnati li mukhlisin ma'zimi kon ñing ko ci ndokel waye mi ci ndokel ñep di indi nak ay kaddu sëriñ bi ci bisu bopam bi mu wax né na ñew nuyul ko mbolo mi waye soññil ko mbolo mi ñaaxal ko mbolo mi waye té ñaanal leen ñetti kaddu yoy la wax lañ den indil ab nuyom indil ak ab soññem ak um ñaxam waye ak ok ñaanam kon nuyo bi dañ koy tek ci loxop serigne salih mom cheikh mohammed el murtada mu tegal nuko ci loxop serigne cheikh gaynde fat mom cheikh mustafa mohammed el bashir mu jotulil ñuko ci mbollem ñi nga xamne tewé nañ jotaay bi ak mbollem ñi nga xamne ñom la andal ci liggey bu am solo bi jotaay bi cheikh mohammedul muntaka ko bari ndax jotaayu cheikhul khadim la cheikh mohammedul muntaka ko mom ndax man nañu wax ne jotaayu cheikh mohammedul bashir la cheikh mohammedul muntaka ko mom waye man nañu wax ne jotaayu xam xam la te ñoo ñi ma jital ku tuddu xam xam tuddu len ku tuddu xam xam da nga tuddu cheikhuna cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu ndax yoonu murid lepp xam xam la waye ci bir keur serigne bi ku tuddu xam xam da nga tuddu cheikh mohammedul bashir nga xamne tay delu way bi nga xamne kenn mënu ko ñak ci siratu cheikh al khadim radiyallahu anhu moy terem bu mag bu sel bu am solo bobbi waye bolé ca talibem bu mag bobé di cheikh mohammedul abid job dagana irwa on nadim ku ne xam momit nim démé won ak cheikh mohammedul bashir ku tuddu dara da nga tuddu cheikh mustafa mom cheikh mohammedul bashir ci paroxan waye ku tuddu nak teral borom xam xam ku tuddu kagn borom xam xam ku tuddu soñ kuy jang ku tuddu fitel kuy jang da nga tuddu cheikh mohammedul muntaka kon jotaay bi ab jotaayema dafa melni serigne cheikh yaak ñi nga andal ak kurel gu mag gi nga taxawal da ngeen ñew rek aw mënuma wax waaye da ngeen ñew ngir gatandu serigne bi tawule ko lim wax ne nañ ko taw bam laal suuf da ngeen ñew ngir tambule ko tawule ko ci liggey bu mag bobu nga xamni yag na ko def ta taxawayam bobu mu don def naka jek jurna lu bare bare bari ci doxine wi ak tollu way bi nga xamne fi ni xam xam tollu naf ko ci yoonu murid ndax lola bokku na ci li nga xamne dafa kagn nit ñi waye daf leena fitel daf leena ñamelo ba kenn ku nek yene jo xamne amon nga ko wala bëgg bëgg go am go xamne amon nga ko ci dundal xam xam ak ci sakko xam xam waye ci degeural xam xam nga ñame ca ba fi mu nek ni ma sha Allah gis nañ yoon wi ni nga xamne di lay yitte wawat li nga xamne mo do non ciosan li te lolo ko taxone jog naka jek moy jang ak jangale mom la taxone serigne bi sañ ci dekk bi mom la fi ñaanon ci anam yu bari ba wax ne sa borom defal nako ko kon serigne bi neena mi ngi am mbekté lol ci taxaway bi nga def ko na ngir sargal ñi nga xamné ño doon jang ci daara yépp tambalé ko ci li ëpp solo di yëfi serigne bi moy alquranul karim moy ndamul serigne bi moy am komam moy ab dencham moy li nga xamné moy ndonom ci lañ ko mëna samé ci lañ ko mëna yëkëté nga téral daara alquran waye téral ñëpp ma sha Allah waye rañ ci ko xamné nak moy alhaji mbacké jaxaté alhaji mbacké jaxaté ku ko téral nga alquran waye ku ko téral nga xam xam bi ma'na al kalima xam xam rek ni mu gëna yaato waye téral nga darul ma'arif al islamiyya bi nga wax nañ ko fi légui ju bare fa lañ jaar kon lool amna solo lool waye nga téral nak daaray cheikh mohammedou nil murtada ku tuddu serigne bi ci xam xam da nga tuddu cheikh mohammedou murtada taxaway bi mu ci taxaw jëf jëm ci jëf kon bo téralé ñu fa bayiko daara ja nga téral ka taxawalon daara ja nga téral moy cheikh mohammedou murtada waye moy cheikh mamour mbacké mi ko fi nekkal te yokku nak cheikh mohammedou murtada sosna yaatal na taxawal na waye serigne mamour mom itam yokku na bu baaxa baax kon mom itam sargal nga ñafa bayiko waye sargal nga ko waye tar sargal nga serigne cheikh ahmadou mbacké gaynde fatma mom itam ku tuddu xam xam dang ko tuddu kon bo téralé ñu fa bayiko téral nga cheikh ahmadou mbacké gaynde fatma téral nga cheikh mohammedou nil mustapha nga xamne man nañu wax ne ba touba doone ay benn kër kilifa yu fi nekkon soxla luñu ku len motalil aslaf mo fi taxawalon lo xamne ba neug ni man nañ ko wax muy ab université kon cheikh mohammedou mustapha téral nga serigne cheikh mbacké gaynde fatma waye téral nga itam ñi nga xamne ñoy wëyel liggéey bobbi ba nga xamne aksi na fi nga téral ñu bayiko ci mu jama cheikh ahmadou khadim li tarbiyati wa takwin kon téralat nga cheikh mohammedou murtada muntaqa waye téral nga cheikh abdoulaye al-ahad mi nga xamne mom itam mo neewon damay taxawalal cheikh ahmadou bamba cheikh nal khadim ab université bobu baatu université sax liñ koy dégg bareegul bobu yag na lool waye liggéey bobé di wéy ba cheikh mohammedou muntaqa ñew na ci as liggéey bobu mom itam yëkëti ko ba mu tollu fi tay ba nga téral ño xamne ñu takko la ñu bayiko ci barab bobé kon cheikh mohammedou muntaqa cheikh abdoulaye al-ahad waye cheikh mohammedou muntaqa mom it taranga ji delu ci wat na ci mom serigne bi dafa wax ne nañ soñé baat bobu la wax soñé nak mom defal nako bopam ne ñepp jangi lolou kaddu gu gatt la waye lepp ngi ci biir te bam koy wax ci daara ji la ko doon wax ci lu xawa mel ni ñu doon teral ñu fa am ay lijaasa mo ne ñepp jangi ñepp wara jangi wax ko xal lolou defena dañ ko war di dektal gone yi waxtu wu ne ñu diko deg waye nañ jang lu am jariñ xam xam legi dafa yomb lol bari lol waye nak serigne bi dafna waxon nañuy jangé serigne bi bind na téré yu dul jeex bindal na mag ñi bindal na ndaw ñi bindal na goor ñi bindal na jigen ñi washibi washubani wanniswani waye tasawud sigar téré la bo xamné mag ñi ak ndaw ñi ak ñepp ci am wal kon ñi doon sargal tay ñu leen di wax waaw leen goor li lu reey la defena professeur lamine waxna fi sank lu mel nonu lu mel ni boko defale goné duko faté waye nak da wara don ab jigni da ko wara jagn mu gëna gor gor lo ne lima amone bu soob yalla dewen dana am lu ko op waye téré bobu may wax man nañ wax na yu qada'il haj wax nañ fi legi kun katiman waye tasawud sigar ñaari beuy daf ya ne yo xamne des ko war di yobalo ya ayha sibyan la tashghalu anil huda dafa melne buñ waxon fofu yam fa rek doyna baye nak ndaw ñak mag ñak ñep kenn ku nek di wër di xol lan moy huda bobu cheikh nal khadim radiyallahu anhu di wax lol dong nit mo wara tax nit ki di jang ta shakhilu anil huda sok nang ne jange ni wabil ulum ishtaghilu wabil ulum itam la wax kon bepp xam xam bu am njariñ le serigne bi wax ne nañ ko jang waye lolou ci benen tere wax nañu fañu tambalé nañ tambalé ci xam xamu tawhid xam tek ci xam xamu fiqh xam tek ci xam xamu ihsan ta moy at-tasawuf buñ noppé nak bepp xam xam bo xamne jariñ nit ki ci aduna mu man ko wajare al-akhirah jang ko ta lolou moy xam xamu diine buñ ne diine liko taxa jog moy defar nit ki aduna defar al-akhirah wari su ca genné ben xam xam bo am jariñ légui nak dañu japp ne buñ ne xam xamu diine rek dafa am fu mu yam waye bu xam bepp xam xam waye nak bu am jariñ motax serigne bi waxat ci beuy de fashtaghilu la tashanil uda wa bil ulum ishtaghilu soga wax nak nañu jangé taghilu bil hifdh wa tilawa waye wajtanibu majalis shaqawa loli tam Cheikh Mohamed Al Muntakha neena nañ ci taxaw majalis shaqawa bobbi dafa melni ci jamono ji ñu tollu fi mu nek ni dafa yomb lol yaatu lol ndax xeyna nit ñi amatu ñu jotay di dajje di waxtane yenn yi waye kenn ku nek dang ko yor man na nek majlis saada waye ci yot geet man na nek majlis shaqawa moy ku nek yor nga ko ci sa poste kon ndaw ñi nañ ci xol li nga xamne mo am jariñ ñu diko jariño waye la nga xamne du nona ñu romb ko fa jall kon li serigne bi wax ne nañ ko taw bu mu laal suuf nañ ko fatali wat ci jotaay bi na ñepp jangi nañ ko tam nañ ko fatali wat ci jotaay bi waye ñu kañaat ko mom geureum ko waye serigne bi sante mbolo mi ci turu serigne cheikh ahmadou mbake gaynde fatma ak ñi nga xamne ñom la bokal liggey bi lu am solo la ndax kuy gor gor lu boko ne waw gor rek dana gëna fedeli ak la xasaayam waye boko ne noni melna ne yaangi ci yoon bi dana ko gëna ñamelo ba mu gëna baral ay tankam kon cheikh mohammed al muntaka mi ngi ñaan yalla gëna xeer ndaw ñi ci top ndigal yi nga xamne mom lañu serign bi digal ta lola moy rek li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ta lola la ci jitu mom wax ne mom ab jangale kat la mom mu wax ne dañ ko yoni ngir mu jangale cheikhuna al khadim roy ko ba donu ko ba do toge ab togayam di doxal liggey bobbi di wey ba cheikh mohammed al muntaka tok ci jotaay bobbi waye diko ana diko amale ci anam gi nga xamne ku ne xamne ne muntu na ñak muntu ñak ci jamono ji waye dañ ko wara gëna gatanu gën ko degg nim koy waxe gëna degg jangale yu yaatu yo xamne mo ngoy defé te jotaay bi bokku na ci li nga xamne mo koy tawule liggey bi waye mo koy gatandu ci liggey bi kon yalla yalla barkel yalla katanal len yalla degeural len te momitam sunu borom bayiko fi waye serigne bi amna lu mu taxawal lu am solo ndax ñiñ fi doon sargal goor ñi ak jigen ñi dafa melni ñi ci ëpp ci école yi lañ joggé école yi nak serigne bi da ko bayyi lu xel ci liggey bu mag bi muy mu jamaa cheikh ahmadou khadim li tarbiyatu wa takwin ba sos ci bankhas bo xamne école touba lañ ko tuddé wala madaris touba bobu lako taxaj jog moy set li nga xamne japp nañ ne meunta ñak ci njang mi ñu wajal ko ci niko cheikhuna al khadim radiyallahu anhu jangale mu joge ci al qur'an al karim joge ci hadith yantabi sallallahu alayhi wasallam ñu teunk ko bëgg mbollem ñi nek ci dekk bi te yor diko jangale lolu serigne bang ci soñewat kurel gaangi fi bind nañ ay téré depo ci itam ak ministère de l'éducation nationale bi nga xamne ñom ñoy yor walu gogu ñu valider ko diglé ko wax ne nañ ko jëfëndiko muy ndigalul serigne bi waye ni mu bëgge lenn lu nek ñu jaarale ko fam wara jaar motax ñu and ko ak ministère de l'éducation nationale ñom itam ñu taxaw ci taxaway bu rafet ba nga xamne fi mu nek ni ñu koy jëfëndiko lolu lu am solo la dana tax ni mako waxe rek bëpp xam xam bu am jariñ ku nek la nga bëgg jang tam am jariñ dang ko mëna jang waye dana deppok ni nga xamne non la cheikhuna al khadim radiyallahu anhu bëggoon ci dëkkam bi waye noni nga xamne itam moy jang mi nga xamne nit ki mënu ko ñak ndax liñ ci def lu ci nek rek nit mënu ko ñak bu ko jangut fim nek itam dana ko sakku juwat fenen kon lolou itam serigne bang ci soñe bu baakha di ñaan sa borom bayil nako fi tam may ko wër di sante mbolo mi ak mbolam ñi fi tew nak kenn ku fi tew ku nek rek ñew gi ak delu gi yalla nako sa borom defal ak yeggal defal ko tawfiq defal ko ay xewal muy ñepp ñi fi neew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf mbacke bal jerejeuf mbacke jerejeuf kon day lolou moy cadeau yu tuké ci Cheikh Muntaka té Serigne Ahmadou Badou Mbacké yëkëti ko ngir jëmele ko ci mbolo bi sant nañ bu baaxa baax xana rek Mbacké ñu défal ñu ñaan xamna Serigne Salou défal ñu ñaan bu ko défé mbolo mi talal loxoy rek ba déwé nak jamm inshallah ñun ñëpp ñu téwé ko amin mbacke ya rab amin mbacke amin wa lore yaay ngeen delwat fa ngeen jige won ngeen dem fofu barit ku ko bëgg julli ñu dem ci jakka ja ñu julle fa inshallah wa lore yaay ngeen taxaw tuuti rek ñu jël leen benn photo yeen ñoo ñu ha wa taxaw xaar leen bu leen bu ki taw leen fofu wa dañ leen photo deggel xaar leen jeure jeuf sant nañ ñep gërëm nañ ñep Seigne Moustapha Touré sant nañ la bax wa taway bi rafet na lol ma sha Allah jeure jeuf jeure ngeen jeuf

0: ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp. Mane nag bu ngeen ko fàttaliko fan yi ci ginnaaw dañ fi jottoon ay kàddoom di wax ne mi ngi sàkko lis ci weeru safar bi ñoo ba weeru gàmm mi teru ba weeru gàmm mi teru mu tàmbali génnaat di jëf masalaan moom masalaan taale bi yëpp ñëpp di ko gis bañ gàmm bañ gàmm ba noppi ba guddi gàmm ga bañ gàmm ba ci suposé nag laa waxoon ne na tàmbali nag ci alxames yi kon fatuwaat bi na ko ñëpp xam ne ne ko ñëpp mayaat fatu gi moom tàmbali na alxames ak ajuma ba tey ji di ajuma mu jëm ci kanam nag. waaye moo xoon ne nag waxtu bu mën a dese waat ci bi liggéey bi itam dañ ko xam ne ñun ñëpp ñu fa daan bay ay ndawam ñoo nga fa doon ndawam ci yéen doon seen ndaw ci moom lu ngeen wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox incha allah liggéey bi lépp di dox. sëñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax li mu bëggoon taale bi yëpp am nañ ci ak moom mooy liggéey bi sëñ bi taxaw liggéey bi sëñ bi laal suuf te taxaw laalu suuf kon xolam sedd na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp nag soo moom defal ma na tase tafeexi sëriñ bi ci ba sun mbir yëpp jub sun mbir yëpp yéen sun mbir yëpp leer ndax sun mbir yëpp barkeel ndax nee na ku tase tafeexi sëriñ bi sëñ mbir yëpp dana jub sa mbir yëpp dana barkeel sa mbir yëpp dana leer kon nag sëñ bi nee na muy ñaanal ñëpp ñu tajeeg tafeexi sëriñ bi ndax li mu bëgg lépp fekk nañ ko ci ànd nañ ko moom mooy liggéey bañ a taxaw bañ a laal suuf kon jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tajeeg tafeexi sëriñ bi bu waree mën a génnaat rek dana ko wax te waaye ci diggante bi itam noo nga fa di ndawam ci yéen di seen ndaw ci moom jërëjëf ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala.
1: bu ñu noppee ñu fàttaliku mbokkum jullit di mbokkum taalibe di Serigne Baye Guèye Sylla ca daaroon wax dafay bàyyi ko doonoon jëmm joo xam ne taxaw na yoon waxal na yoon ba tey liggéeyal Serigne Touba ci yoon ci defaatal yoon kon nag mbir ñëpp war a maase tey jii ñu xam ne nag li ci seen wàll ñoom mooy ñaanal ko fay ko borom la ca des ñu bàyyi ko Serigne Touba Serigne Touba nu mu doon defaatal foofu fii dana ko defaatal foofee incha allah waaye julit bu ko dégg na nga ko ñaanal rawatina nu ñu mbokk Serigne Touba dañ ko jàngal sóoratu l'ikhlas ñeen fukki yoon yéene ko mu dem ca roxam suba ci 11h lañ koy denc ca daaru ku ko mën a fekkee mu fekkee ko ndax jar na ko lool lool lool ku ko mënul am ngànt it nga jullit ko julli gi jullit ko jënd addina te jàngal ko sóoratu l'ikhlas ak ñaan koo xam rek yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla daal di wanaleeg buntam ci Serigne Touba borom daaroon waxti te wanale ko sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.

lisi ñaka leer mi ngi tambale won ci lu jitu señ bi di bayiko di egg gabon bok bok na ci lolu nak wi nga xamanteni bi dañ wax ni dañ ko bolé won ak señ bi tam nakaru la nak wi ci bir gal gi don yobbu señ bi muy bato bi ci la lolé xewé lu jitu nak wi 5 septembre bi atté señ bi ci bureau ba ci ndar indi nañ ci yu bare bare yo xamanteni wërut nenañu juroom ñett fukki señ la ñoon ak ñent señ bi mo doon numéro 4 señ ci dañ leena joxon aw ñam woow lekkuut l'islam andu ci ñepp ci lek ba mu dess señ bi te lolu wërut señ bi bis bobu ñu ko indé ci bureau bi fukki nit ak ñett ño fa nekkon fukki tubab ak ben ak ñaari nit ñu ñul fukki tubab bi moy conseil privé bi juroom ñent la ñoon ak président bi di gouverneur bi ñuy fukk ke len fukkel ak ben di le directeur des affaires politiques Merlin ñuy fukk ak ben ak dout sec mi don dokat dakatoro dakatoro moy interprète ak sëriñ bi ñuy fukk ak ñett kon fukki nit ak ñett ño nekkon ci bureau ba lu ne wax nañ ko ca boko déggé da nga yaakar ni dañu xey ba jant so nek ci mbir mu te mbir ma ñaari waxtu ak genn wal rek la señ bi juroom ñent waxtu ci suba muy 9h lañ ko indi ci bureau bi mbir ma ma nga jeex 11h30 kon ñaari waxtu ak genn wal la kon loolu itam jubanti nañ ko ci téré bi nak woowu ma doon wax itam te ñu wax ni dakaru lañu wutoon am mbedd boole fa señ bi ak nag wi ci biir bato bi la ndax bato bi dafa sëfoon ay mala mu mel ni nag wi dafa rëcc sëñ bi ci boppam moo nettali wax ni bi nag wi rëccee ndax sëñ bi bato bi di doog a départ dañ ko joxoon ab cabine muy ab néeg ci la nekkoon waaye bi bato bi départee ci la kilifa ak bato bi jot ndigal ngir na génne sëriñ bi ci néeg boobu mu nekkoon cabine bi te indi ko ci ndettul bato bi ndett loole nag bañ ko fa indee xamu fi ñu tëjoon nag yi dafa tijjeeku wala ca la nag wa riir daw jëm si ci sëriñ bi bi mu ñëwee ba jub sëriñ bi mel ni dafa am lu ko këf mu naaw am na naar bu ko doon laaj sëriñ bi ni ko yaa cheikh anil baqara ni ko sëriñ bi ana nag wa fu mujj nee na sëriñ bi daf ko def nii ci loxam ni ko nagoo di dafa naaw sunu borom làq na ko foo xamanteni bi tubaab yi xamuñu ko kon loolu bokk na ci jubbanti yi fi bato bi jaar it bokk na ci jubbanti yi ndax li ñu lim ci ay dëkk di ko wax ni fa la bato bi jaar fi sëñ bi wàcc fii dégg naa barki demo rek kuy wax ni sëñ bi def na 20 ak benn grand basab te sëñ bi le 21 septembre la bàyyikoo Dakaru le 2 octobre la egg Libreville Gabon kon fukki fan ak ben le serigne bi def ci yoon wi kon ngir mu def 20 ak ben grand bassam lolu nit wirut serigne bi bimu fi joge bato bi Conakry la taxaw escale ñey wacc ñey yeg mu taxaw grand bassam ñey wacc ñey yeg mu taxaw Cotonou gi nga xamanteni moy Daoumé ma nga fa yegg ci 20 ak juroom ñent ci wéru septembre bam fa joggé 20 la ci def muy le 2 octobre le serigne bi egg Libreville bokku na ci jubbanti itam ñi wax ni serigne bi juroomi at la def lambéré na def 2 mayumba te serigne bi juroomi at la def mayumba def 2 lambérene yooyu daal sëñ bi moom laa topp ci biir téere bi ngir indi ci loo xamante ni li tax ma ni véritable histoire dafa ànd ak ay delluwaay ay document ak mbindum mag ñi ak mbindum sëriñ bi kon daal ci gàttal

tali ulalan muati ambadama hatihtu uryana na adaitu kal yawma ya manam zikarameni.

daman ni isi khatmana na jaytu kayo maya faqil ilay kafakun li mu'niyan wafta'an li yawma bibana istaliya al yawma bil muqtari sayyidina

0: joy omar ne ko yow dey yowé domi burta amon lo sol dom ji nopi wat dem dik ne ko papa lutax amul luma sol muné ko sa papa de da ragal sawaru ëlëk motax mu ñëmi ñakuk tay dom ji ne ko papa kon jërmay ud luma sol c'est pas l'appel muné ko way nak xaaral tuti dom xam dom dom dafa neex muné xaar ma dem ci ki nga xamné mo yoré trésor public mu defal ma ben chèque ndax man lima yoron man par wer du fekante mais suma fayo sama salaire biñu jëm dana ko fay lim may bëgg abal ma jëndal ci rob bam démé wax ko ka ca trésor public daf ko ne kan mo la ne da nga dundu yow ba wer wi dé ba ngay am ba ngay rek Omar Joy ne ko waxati nga dëgg dé kan mo la ne da nga fi dundu ba wer dé ba ngay fay sa payor bi ba dima fay Omar ne ko bako di simbax simbax ak joyam mas nga deg lool motax li ñi wax ni kenn neewul mi ngi fi won waye wax ji man nako fi andi legi nak Omar bimu ñëwé kon ci ñoñam la tambalé ni soxna yi nak dama nek ci ay activité yo xane daf ma sonal ku fi bëgg nek di snos ñu naan première dame ak domi président de la république melne gaynde ak mbokam yi bañ dajé gaynde dafa wo mbok gouvernement bi ni len man kat sama mandat dafa jeex ñu ne ko waaw mu ne dama bëggoon nak légui gouvernement bi génn ci ak royaume dik ci ak républicain ñu am président de la république ah légui ma bëggoon ni ngeen waxal ma ci xalaat til la nga fa ak bukki ak lekk ak ñom seen ah bukki daal ne ñoké ne ko son excellence mu ne ko ah mu ne ko dañuy tek lepp ci yoon ñu watako ku gagne mom ko gayne ne ko ni ne ko rek faaj mu daldi faato fa sasa ñu ne til waxal mu ne ko non son excellence degluma bu baax mu ne ko sun bay gayne lañuy tegaat ci pouvoir bi ba ci digg ba sun yaay premier dame ñu def ko muy sa ministre ndax dafa baax sun domi president ji ñu jox ko ministre de l'intérieur mu ne ko fo xofu jël xalaat bu rafet bi mu ne ko legui la ko jël ci décret bi waaw xonal il faut nga xam ñi ko bëgg jël buñ ko bëggee jël ku ne ko bëgg xañ man nañ la ray niñ rayé bukki ñafa tok di jarignu nak moy ñoo nga xane ñoom ñoo topar ci président nan ko waaw wallahi waaw ndax neena ko sun président bi nakkar fam nekkon sun premier dame ji di sun yaay ju bax ji yoré ministre bi seuss ci yow sun domi président bi nga jox ko ministre de l'intérieur mu ko ayo sa xalaat bu rafet bi foko jëlé mu ne ko légui la ko jëlé ci sa wax ji kon lor moy yakum rew légi nak su boba kon Omar ibn Abdul Aziz na mom num def da ñew ci soxna yeen kum neex nga yewi kuma ñaan baat ma may la samay dom lu ngeen gis mana ba dom ja di joy ci xit ga mu dem di lebi ci trésor fa jele fa ay joy momitam fof bon gouvernance am deet su boba nak kon ci ñaari at ak genn wal mu def ci lu mel nonu di tambalé Chine ba andulos ba da naka Maroc gi ñaan Tunisie fep Omar defar nako ci lim ko defare kuy fallu ko ne mu ne la ab saay saay fa nekkon yaq fa yaq gudul jeex nafa ko bax nek defar fa defar gu ñepp tegg ba nit do bay ba diko tejj kasso nan ko da nga warono juk yalla musta atte ben atte bo xamne da xexex rek exécuter ko dedet day wacce atte bi lu yagg su ko defé sacc bi nak bala sacc degg na ne wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma amna waye duñ fekk sacc bu sacc ñu ne ko ñu ne nit loxo mom ne lan la ñu ne ko yow xana xamone dedet ben loi nangul lolu loi dañ koy wacce yobbu ko assemblée mu jaar fami wara jaar fep ba ci tribunal la hebe amna rew ci d'accordu gul ba legi nak ku ci xass ba d'accord nak atti bobu day wé ci yow motax do bayyi ba nit ki sacc nga diko doora tek ay sanction dang koy digal ne ko ku def nangam dess na la def nangam ba bu ëlëgëté bu défé nangam yu def
1: ko fa lék Seydou Makhtar li ngay wax ni est ce que tay gis nga mébét bi ci ñi ñu falagul ni ndax kenn mënu gulé na
0: sa def na la ben tombe way la won fa won may ma tuti ma dugg fofu nga wax gis nga population Sénégal nañ del wat ci demb xamuñu won luy waté ba ku gaje sax da naka dawuñ ko xam da ngay tok bam neex la nga publier ses résultats amon na wala amul boko fekkul 70 ak jëm nalé